come iso wala bafethu dladla mshunqisi masizibale zo 30 noluzuko came on True FM top 30 lalela nganyakazi ungayindawo ibo.

Iba sa something itong gayang ini. Iba sa something itong miyang job. Maka-waste ka rin. Okay. Ha! Emang yan, nakajaywan ang kutin. No, no.

0: sa ni po se si so tu ya che la so fu ya es para se se sa ni po se si so tu ya che la so fu
1: shobuleyam da uvo grand hutman ya ndihleli nawe dahleli nawe ndizibala nawe zoyititi ndilaphe yangi mbulelo vena danko.